na ni monyam so na ni monyam so ha me tumi we no ha wonyam so wonyam so da funyam so wo na ni monyam.

ni onyame na twi di onyame aka fa ho na ebebe en fa ho o hawo ni adwentia onem cha onyame edimi Joseph efi efiase

0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a biribi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wɔtwa ne nehwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo w'ahennie ɛnti Awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔduro honhom Awurade ma yɛwie kɔduro honhom Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

Adu wuso wabeya wusa waka na pamu o hey sani na femtia ah woni atania adu wuso.

Wakana pamuo. Hey. Senia na semtia. Oh. Woni atoy. Adruwo so. Wabeya wusa. Abano. Wakana pamuo. Ha. Senia na semtio. Ah. Woni atania. Adruwo suwe. Wabaya wasa Sika samno Wakana bamu Yeah Sanyana samtia Woni atanyo Adubu so Wabaya wasa.

wo so so mo ho aden ah ama wa wo to enu o wadin kunim abrenyine wajuma ni mo say Jehovah ti ase ah me se wo ba ma wo so so mo ho aden wajuma ni mo ama wa wo to enu a wadin kunim o